Mwe parpare. Tia pa mawi. Na chichimiha namane. Na kwena namane. Na kavihera nihi wenhewi o namanaka. O lahi manaka. O le mananankana. O na pane la ruera yeyo. Mwa normano na pane la nchichimiho. Mwa normano na pane lo kapeliliwa. O normai. O no. O no vorea. Nropo ni muijende. Naro no namremo muijelaka. Aswelaka we chere. Ha vo ona kwela were liwa yo nanara. Ona swela wajitimi hanamano tene aha tanlele. Nyupa himwe la ponomono na pahi wera yele. Ena palela were ya we mwakali hacho anurukureli ampama. So tene muhie matane wa mdoko. Ona palela watu onyo we sula acho wanye mula pore pore. Hii nasuwa nye ya omedo. Lolelo wava nyuma mwerela mana na ara hiri awanyo ya pama. Omrocho mahikwa muholo. O kalo yo mwerela tumaninyu musulinyu elapwe kina pama. Olelo murive elapo nva. Omelo poti tuhikala momo. Hii nasuwa nye ya. Mujeke so tene matane wamuluko. Kale yo woto yo turia. Mwikale no ya vamurima ni makasa ni puta wi yankana ya rie yankana. Na arma anoda manya hike erla yankana. Eyo muhera no mwana ahiliveke makale do ohirele na awiha. Muruma muruma yako holo sisono wa mwawa. Rono mitala makuma shena shena viravo. Vavali maniwa ya igwara tanusa woshi shelo. Mama hiko ala meli. Amweri ola waneta nuna moha mweri wana mwane. Mweri to wa mrejele ntwana wetio la mweri to. Ila pahu ya punra ya mrejele. No nanto tuwa pama we nikale. Ojijimi hava toko vene. Mweri ola anamgana ahu. Mwrajela ahu. Ni okala wahu watene. Ni mwicha ne Irma Suraya ne Maria. Aiwa muluku. Onna wachuna onna ajijimi hanamane.

0: Olaru nupuenle miaha meli, nupuenle opachari huwa nikuru na fawopula po yo Palestina, ea kaye konto ni masana matanu na sese, ni makumu matanu na muhani ya kasese, ni okwa wa Giuseppe Garibaldi, ari mutoropa uwani hemurechele, ni watana wela po ya Italia, weren ya kaye konto, ni masana matanu na raru, ni makumu matanu na raru ni ya kapili. So tene seren ya kwa naya mahiku meli, amweri wanetano na muha. Orempe Dalila Mikidadi, ala Kanyanu Sha Rodriguez, achikina mitipo, sitoite Sheira.
1: Na wiriana, sereye ni huku sinina.
2: Oh, tamala nusha won lady has ren hikus nenda no lelo mitala ina hala won chimakala ga ikoma sa says ora jamara iwe journal da maya mimi chane confiado ah makasala

0: tu amor.
1: We, one era wo machwe ni wo.
2: Eh, mo ke level le mano e du. Ka khola wo ne chwele neng khela mathapa ne mu. Yo ke le mwani.
1: Kinola. Awa, binya wo ke ha kuve.
3: Te he ni omna rangana e du. Wa ka wo miravo. Ko le le ke na hela ka mo yo jam.
2: Eh, pare pare.
3: Ke ne re pare parai. Makhalelo awape ya ni solya saphama ina mo husi haniwa.
2: Eh, go hotha malane munna. Tui amara ka rupala. Na fetho a khala no anamani owani. Bakena ko kana khola we ka vha ka solya saphama kena thumela ikumi. Nto ko hiwa wi nyuano. Munna pe so seva saphama. Na ve chumna helanyu mo hinna wala melasha.
3: Okhweya. Solya saka okhweya wape ya na ve osiva. Niano kisivela wicha na soja sosi na sivasha. Kinapia iho pasauma na rikiti.
2: Ahe, so kala se iho ayo kweya, miki na mwero thuma.
3: Oreri he kumi, na vetho mosi wo tena akala muja.
2: Na vetho wape ya pama, ko ngati husi heni wape ya muna.
3: Kena mo husi hai, achu o tena pano ya pama. Kino chaka o ya pama, muna mana mahikuwa ya mwijile.
2: Yo vire sumani.
3: Edu, ruhe parate moha. Ekwe matapa ayo pasa woma. Nimbahe mira vola aje. Waje remo. Akusetu hava hama arie na mohana anawe.
4: Mureli ho pasa woma nari ikiti. Ipiriti itaparpo sa mwanaku. Ni moje isumana sotene. Mukaleo mureje leni. Osivelasha, okalawasha, ni ochunanasha.
5: Waisabo, mashvida.
6: Itanto amor.
5: Mashvida, waisabo.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
8: mais vida,
5: mais sabor,
8: mais vida,
5: mais sabor,
8: mais vida,
5: e tanto amor.
9: Alima! Alimo!
10: Sara, muito buena, amor, baba!
9: Querida baba, é muquaca! Kinaono kachamihea, na veto wecheche la kawuni wu, wechaka mbarakan, wakala pama.
11: Tiwe kinaya owakela alejo, ati yatanra owani, kinchuna wape ayole ya pama, nto omusika no, mwana kutepo wala mela.
9: Ku, ohape akaitapuru tanari ahapa mwana ku, han wala mela na veto kwe opanya.
11: Ita apuruta ni hapa. Mpwana na msiveliwai?
9: Ana msiveliwai moya. Soga so kwea wapea. So sivasha. Na veto tisa kuru. Kina mohusia wapea.
11: Ahe, Sara. Kina mwereria?
9: Okiroro mele moya. Ana mwasivela.
11: Iya. Olelo ka penye mathapa aita purutani hapa amwanako.
12: Alima.
11: Ndiya.
12: Yoja ela ote pa osiva ureli hiwe.
11: Oho tamalani.
12: Oki chanele koya maiku ote ne vate baba.
11: Murwe ochuna wanyo.
13: Mwere sihiano. Mujeso osiva siva ni ikani kani. Mukale uja mure cheleni, osiva sivasha, okalao ni ochunasha.
5: Maisabo,
8: mashvida,
6: itanto amor.
5: Mashvida, maisabo,
8: mashvida.
14: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Studio da Radio Mosambiki Kopeni moteno vuruwa na mabasa alivatadu haru madhaini mabasa alizu nechobo mwambesu wadabunu sikachipili malabo mendi mweru buno wa junyu ya kaya machukumi na dhaka makumeli na tana moga na kale mdima ni mabasa alizu nechobo mpaka kumina moga na mitala makumatana mitano mudhithi wa uti yani ntiaga mpado ubu mpaka madhala mawaki wa malogila alizu na ezo mpaka wanyo mnuvuru wana dhoti yana tiana romaga na dho padu wathina dho wele iyo maputu igamala ni yethe mkamblinga ni aradi Msambiki Zambezi ya mpo mfune wosu gula na mabasa dhoti yana tiana ninga wadha na dhamarunda na jibu dhoti yana tiana mpaka kumi mudhithi yonathe na iyo dho padu wadha province jino ya Zambezi ya nalizu na echuwa kumi na mitala kumi nilodha na mabasa San Loga da Weda Murampani.
1: Mio di Takune. Ndomu yoje mwadaga over you in Buga. Okose madugudu. Says the levele.
0: Nigamaludana mabasena ban logila da Weda dretu Murampani. Neleo danada.

bani ona kwani ya shwaka weno. Nanyuo olukuno rudene mkwinyo malabo tene mwana mwyoji walizo ni inrabuli yao tuvu enzirant na Belton Kasimu linani kamidho na Jaival Ferris umakine na ukapula na mazu mwotene kala nuko uvuruwana

aliloka alota continua jibo ya machumele na dhaka makumele na nai nona vangonu vangonu mabasa alizu na chobo alivatado nyo lipadiju kumfuruna kwa mabasi inafanyila wangana tomzidi vimvira kumi na mitala makuma nai na mitana miraru mamsika mbadhe uluwamu mwafanyi savi yofanyila Mwafuna wika mwelele mabasa radio msambiki umutukule radio ya Mwike alingufa Mwike mu Nge jinko sakwe mwali mwiko Ano medha na radio ya wene Aga pavi mapulawa yo ni gonaga Aba vina limpu munguadi wa matiti alina iyo anulaba wina anufuruwa na mabasi njue kala Anamata kinyami kutavina vela iyo radu msamiki toka animutia

Baitona mo de mira azvelo avenju kala na nyo fida weni vakana ina helu tamala ni motene wa avuru wana mabasa alizu ni chovo Puno mnumba ni yapevo ya radu Msambiki Zambezia Kwa lukuno udwe ni mkunyo wa malabo otene wana muyoji walizu ni inrabuli yao tuvu enzana nchina Belton Kasimu Dana ni kami yudho na Paulo Lopi Shumakina nukapula na mazu Mwale mwe ni mvuru wana gama basa radu Msambiki Mdo ni mwe anodhavo azugu. Mio, lidhwa.

0: Ni ubwela dabuno okwa wa Giuseppe Garibaldi mpemberi wiwana ni ile elabo yo Italia. Ukule malabo meli mweru wa junyo ya kachiku mazana matana mararu maku matana maranda kabili. Dima ejile buwena Dalila Mikidadi etapuliliwena ngeseliwena miyo Joana Brit mesra mabasa Jai Malferish.
1: Muvuruanile dhipadu ile wale labo ninganti.

0: Nota malani mzumbe albakrimu madalif sabwa ya epadi eji ya poezia. Nupichiza lagawila nyomo teni minangu funu uko sepadi ya mapasa aba. Mfunu uko sepadi ya poezia eji. Bari mga fizilo kuno kamrinyani ya radi msambiki. Mnoni fanya yo ninoakelani. Nikalaka to cherechere ya mamalelo wa mababasi yu aba adabunu. Ninga malogila yu mduni yu wila yu lagana kayoroa. Yu wila nikana epadi mfuna yu wila notunye zenifa ngono. Wila mwaruma mabasi yu aba a azumbwe masiku abu andao nineloza na epadi age. Ekalaga epadi ya epadi age ekalaga ya kaloga na miyumu zumbwe chini tu yao. Epadi age. Age kwa saga epadi ya mabasa a azumbwe vinagua mabasa aba ankulu wa plataforma di participação de adolescentes jovens a provincia juna ya Zambezia. Nuna nikalaga nikuru na azombwe, aba antumana, wila azena mikalo za makamaka, wila alaga vinagua azombwe, na esile zimpata logoneo, esile zimpata okala wadiretu wa iyo ninga azombwe. Nuna nikalaga nikuru, ninaguma ni ya azombwe oti anotiana, nilugaga ya anameba, anama loga vinagua a radi msambiki na televizion di msambiki, akosaga epadi vinagua nikuru na numba ya malamulo ya aima, nilugaga ya parlamentu infantil, akosaga epadi vinagua akuda forkon, ICS na kowa dizao. Aba azombe, antugumana, aba azombe, angumani ya mobile loti ya notiana, wila noteni nwanilo kala wadiretu wa logo neo, nona kala nifuruwa na epadi age.
1: Kaloga na miyo mzombe, chini to yao.
0: Yaga miyo, wawakela azombe, na mikali lozinkameza wii, akane mwono wila wamakamaka masunzoni mwawa.
1: Kito weo mzombe, chini to yao.
2: Yaga miyo, wakukomeza azombe, yuwa namo guvele, otela, obe, oteliwa, jaka zinakwa.
1: Kata gere azombe akwao, jwao, machipili na manshano, muradi Musambiki, Zambezi.
3: Non fica parado, o teu talento pode mudar o estado.
1: Kaloga na miyo mzombe.

moni ko ko kau mo ko ko mga kelo ka higi ka kla ko mas ko ko kau hai o te wen wari ha hai ya ya ta ha hai e te o wan tho as in ar ru voto trismo ne mura we moni honra muli ngumo ilojolo se lomwe e makwa so tsene simphatiwa wiwo mwa miyako so na muli mihiche so na muli

0: tshwara telefone ya ka re siile itshena phanya o ibo botho wa re akala molokwana o mahikwala maluku a tepa ana merena ya o maluku ne wivo ya ka tshe maluku e kulihe ene se tshangwe sekola nya ka mashe telefone android le ba ba ya kala o si yana na ntjala mashe makatsa me hi yone ya sha ana me hi kuya kunun na re evolution em phanya re telefone yo bui o muitele on ha phanya yo ana mena bala apa
1: gore ke juna na mo le di sa mirere mo go hinton ka wona na ro mo na yo mana o rona se dira e tshwela
2: ka ntse ba bana ere ha
1: o te po la mela gore ke ana mena la tipe go sira e thuru a gore ba mo ha ba sekola se ba ba for example em be se na sekola ngwe he ka telefone ba ba hi ya no hi na sa sa miruke we ana sekola ha wi he ka telefone porke ya ngwe ha telefone e po ja he re telefone ne sekola o di man ke rekato ene a no ja o re ya ba wi a telefone a di hiwe ke bo o wa ni di berata ta telefone e wi hale go robolema
0: ke ni a khoya ni kukuche sawere ni niwe mere kana shkola ya wiki ba telefone enerke arkir virika interval ifu kamana ke bolwe mchumu mleni wa WhatsApp ana ntsa telefone ba ni na pati
2: ana musiya yala ave ka we okale wo mteko o moharu na sititi wa wala ka ana mwane ehivela venle
1: e preciso wi wori la miruku sama por sor podi mlo chaka we etempu yele tempu yo usera ena halo phero kulukwani mu usera mukwashi mu yo forma sao mukwashi no mondo lapa mona haro khanne vitele mona khala nyu podi wa kholo chimaket porque por sor mo dewa we tehini ba ba lo husen ha yo denke tambe o khanne lu kuluka we pa o wa kon se yara na mane tonto ha o khone ke wa hiya porque we wone ke wa hiya ichu serere ke na heri ke hiya wa kon se yara awaje re tambe na haro khanne lu kulu sa waja porque ana mana mtanu heni wi kon sama por sor hina mala o tenke nerke ni wajutare kana mane pot wono ko ngwe hamana arakalaka tenko o majutare we pa o he murubalu kare we baba tenke kere hin ki husere e tshe ke nhalo khanya o hono
2: selia bezweke mai arito na mahusi ha a vika ka asiti dine ana mahusi ha kina ko we e hivela vele pala ka ana mwane we o mahiu e hikale makacha mihone
3: Mwevelevelo Michelo sae province ya Sava Zambezi chimakela kukomone. Masini hakumbo pio kukomone. Ale ari makuru amiteko sa tasa di Musambiki mwemakupa ae province ya Nalocha mweprovinsi ya Zambezi. Emi legend ni mutupish awada gruwe. Ani vaha wone hantara ntona pama ni huku na mrumpu. Nalocha mwayate na ofero vyaru ya vachuapo. Muholela nikuru ni mutokwene a emi legend Musa Maluata. Onna gurumuza ale ari aliposiviri wa miteko za mpira wa wii anhala wemelela pa miteko sani hiku na murungu. Eyo rihinhia mumakupa makinako mhole na nikuru na mutupish awana gurue juwamu karisu ahimaka wii nikuru na ari nihiku no nahalo kala na pama ninroro melu wa wii anahalo ruhao mipure lo sa pama mga anna ahelapo ya Musambiki ya siviri wa ni miteko sa mpiria. Ni mshalo yola hiva niso ni pieka wakumani wa mshalo sa provisi ya Sava Zambezi sa olelo mahiku anakwana ya meli sechu mweri wane tanu na moha ya kikuntupili ni ya kamakumbe ni ginako tanu na moha. Amir karatakon si isaun tura menle mitipo kikavihiro kanisha samiru tura nareshto masiki hakumbu vinyo kinchuna uwa lili hiran uwa we. No lili hiran uwe asipapa moha moha atipa ukwa ni mapiriso rene ukwa ni makanelo awaya anasukola ariayano wena wi anna wapasa maru luku luku ti luku luku. Ehi mpura ihe anhusi hiwa ya maskolani. Wawi hiha muluku emerero nini kumane ni hukuno omelo ewara emuharu ya elabu ya tardi musina na Radio Mosambiki.

ni Kurunele Ari Ahamadi Shukeiri. Alamuleliwa kani Yasser Arafati Ahuli Hanikuru na Fati. Savinra ya kakumi Ahuli Hanikuru na ilapo satane onu. Ya he mera nikuru nele. Ya kaye konto ni masana matana na sese ni makuma matana na sese. Nikuru na fa wapo lapo yo Palestina. Ya hera nlakano ni lapo yo Israeli. Ya ichaniwa Accordus di Oslo. Nlakano ne mera rinhiwata na ni lapo yo Cisjordania ni faisha di Gaza. Elapo yele yo kalano makacha miho mpaka olelo. Tivavayu upwele liwayo pachariwa nikuru nela na fa wapo lapo yele. Nari ni pacheriwe ni kuru nenla akala ni makata miho tomato kwene. Ya wampu ama ya ni mpanyahu ohi wana na waholi elapoyele. Enaholeli huwa ni Muhammad

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Kabuera hanyakufa Rádio Moçambique na ndimatu ina Malungero Achisena kwa nsiku ya lelo inango nsiku ya basa mutakuwa na nzizi yatu fema na mapindi kumene bozi timispano hanyakufa Rádio tinatitiki pakwe chenyimbo tingamati na zabuera na pindi ya kulonga tanga mpangwa zatu zapakati paziku tingamala gibedi tinatitibwere na mpangwa zatu makamaka uje zatu ukira panzizi kumi wakumasiku wa 22 horas hapo 23 horas mpendo nko mpuno bozi ya kumasiku tinatitibwere pontu na nyimbo tirakutingamati zikafunga na mpangwa panzizi kumano bozi na mapindi makumatatu mpangwa za kumalisira ultimu jornal zinanga tini shoki sombe Manuel Chavel kumichini tukufuna kundi siku wa leru ikale didi kakamu budaniku